kita nga kataya kataya mamang tangari na kita ang pili kita buawan kata away away.

0: kōrero ia, ia rā, ia rā. Nō reira, e hikama, kia kahara.
1: Aurahi ana te reo, o te ūpoko o te ika.